Bukhudina nde ejinila dila lahat ego edi kon beni kehunst inigi lahat ego la e batsete kez jene ayo neto eya bansis kesta hala edi kon betsenstlijitan linigit u khayushi ahat ego ed eya di kon nada at it ako kut o eya nan sache Bena yika hijihigi do bansis kista jene. Di ko hanet nhilj et anigi e ya. Yat e kon jonago benache hot e. Ado inda. Ni jonago ina bansaha kis benache di ko sanit ani. Yadat e do inda di be yot ne yego bitzilo e ya ye na zi jene. Akot ayu bikesh it na halengo sa be hadzo zi. Ako di e kodoshin saha beholch ohana ande di e ya ashe sezingi e beshet khaya akot e nihina a adeno sen di kon shik is di kon nihidine e belke dahanit inigi biye aje eits adan jonago kod ego e

5th age ni za deadline ni bla ho za ho ji ji shi dan den nan jo ji go a ji go to a ji go che ko to shi jo a do shi ni ta ta do le e ye de ya ko ko a ben shi chen na a do le a do in de ta ko do shi da da ba na han ya ho ta ho ji shi a jo ho ta a has a jo e shi ha ko de a ha ta da ba na i to shi go ta jo a ko do da yo shi shi has ke has ni o go shi ya ne ve Dejna si jen hi jeta ha dolle ni. E bish bi hanne ge 505-876-9652. Ato di kui go shi jo hata e dhi na nishin

nada alita o lita ane. E aj e ata modo na kitchen ane skuna tit at so hisi. Aj na dino yo skal kuna danila. E aj e dinast eza takuna shimpen hot ande. At ea May 20th go in the Raymond Affair Committee aj ea sa sa nada

fo a danila i di a tawana tahana. Aro di dea ni gei Memphis ni gei Tennessee holier il sida da mo o li san ta bini a jit chin de la hoi jit a hol daigi e a jit ea ni gei Memphis a jit has a jit ea di a nda hoi stoka o sa hao ea nda to wuz nil e a jit ea bini